0: do dia so. Adan.
1: Ene de mewe ya bo. Doctor Simenya hepatitis B.
0: Ene na wonti o hine yire. Doctor Akosua dia ya. Wo wo power specialist Herbal Hospital nka. Eh ya dia wo sanya binie. Wo je hepatitis. Ayere sa ho award nkwan krun. Na sa bibidru fo kwa kanzi. Wo no na je hepatitis award. Wo je tibi wo